0: ana di omachi no
1: hallelujah
0: amen
1: ti assembly yo
0: ayo aja
1: wa here 70 years odi legoni akola 22 years ekoy oyi ni ko 50 hallelujah
0: amen
1: ti assembly yo
0: aja kan yinyina
1: ene nshu ya da ye di atwa wonufu anu abi agugum agugu wo ohene wo ba mem wo ma me so mem koso wo kosensa ni bi ni wo di agugum na ba mem ishan gaurade
0: amen
1: ene wo di wo ohene sa sensho na wo ba mem ma wo ba mem kro nyina wo ye no ene wo di amagara me sefo wo ba tere kuma sen ni nkran ene wo votic uno special
0: amen
1: o tuwa munsuo
0: eja no kure
1: e tuwa munsuo se nya bottle mu die ni bi
0: die
1: egutu no no
0: aye
2: e sa disi fridge so no
1: hallelujah wa sansu atu bula e wo fi o de machine se sisu mita osfa de ya eno kura o de horo ka
0: de horo ka
1: aw
0: chance ko fam rumu
1: o dia o ma fon no kam chef wo ana de no so wan kutu no ntin tu no wo fi na o de machine ya si oh tiere tiere ye ba na ka mu bo dwa tatra yi na ka ma invite evangelist na ka ma mame mike na ifu gube kumini nimfa na message wey ni atuem ni atuem ni atuem wa wo se se se wa hin wintim nko krom krom ba se teta wati watu wo wa me ya ti krom wa mlanti yinna listen and listen well
0: da kan yinna
1: anim nyama ohene yakopo de ma wonu hweniye
0: hweniye aja
1: Proverbs chapter 25 verse 2
0: Proverbs chapter 25
1: verse 2
0: verse number 2
1: Proverbs
0: says yakopo

0: no hallelujah
1: amen
0: ene aye te se sisi de ubogu di bia da wa mo te se aboa bi e frɛ no kanka bi no ehia ke urade
1: amen
0: ne sa so awade no mu wiya fe no kire bema ne se kanu no ne ye ne sa sisi de ye nye ne sa
1: ehia ke amen
0: minu ya ba hwe wa wade yi pa pa pa pa Ishirange urade. Na beme biya ne ho a wako mantis e ko bompa ye so de ko pe oba awade o. Ebi sida. She beme be ko mantis o ko ye fa o ko bompa ye ne wako pe oba awade.
1: Debi da.
0: E ma ne bompa ye e hwehwani. Ebi aso mu yi no kunu pa na. Se ko ta ye. Babro si die wonya yere no.
1: Ya de pe.
0: Na wonya awurade ho emi so. Ishirange urade.
1: Amen.
0: Nezo ne kwa kwa yeti se die wanya yere no no akofa problems. Ti asem ne ti ni yipa. Emema bibri etiti wawadim. Iti ene ubienya 40, 42, 38. Ne kon kura no se obokwa kofa obebi kura betana nengen.
1: Amen.
0: Ti asem ne ti ne ti ni yipa. Proverbs chapter 19 verse ekanse mebusem itri dun kroni yim dunai no okanse mbi osese
1: ase in ahode yim ahunyade na oyiri nimdifo firi ewrade
0: nsha ge ewrade
1: amen
0: what ya sem no oyiri nimdiefo de
1: firi ewrade
0: firi ewrade aje se eyira oha adwen no Ishange urade.
1: Amen.
0: Ufri bonsam. Uko mibuse muwa. 21:9. Proverbs chapter 21 verse 9.
1: Verse number 9.
0: Topic ni ya tu ni din se. Eyire num asediye.
1: Wife's duty.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Proverbs chapter 21 verse 9. Bible ne kan se bi.
1: O sey.
0: Mhm.
1: Edan etifi kukum tena yesin se woni oba tokwapefo obetena edan mu.
0: What ya sem no?
1: Mhm.
0: Se dura na dua, wo kwa kwetena street mu no. Bible se amabosu atiago so no.
1: Mhm.
0: Kiron sem ne se eye. Esin se
1: woni oba tok.
0: Woni oba tokwapefo obetena daba. Obajiji bento ne sapau oba ho kenkrao ene ohyensa wo mebi shi prison ishiranke urade
1: amen
0: iti sanka o de trabo ntene a aka enu ba boa sense oba afie e ma sa wo hawo ne bae ene ma bi nti be ma bi po adwuma wo ntimi nkofie Emema ye pon adwuma ko gire gina damasea ma ye so light still no da so ti damase no 95% fa ye ye friend say asomdwe a enifi na wo yire no ma wo fie na wo yira ye aduane wo fie no wo pon adwuma na wo ko gina damasea ma ye so light ya wo pede ya wo dam na se Nes we san se asumdwe ni fie nti isenke urade
1: amen
0: eti ba ma sole a asafo wo
1: mm
0: bebi aboys ni ya kra kra kra kra suhuma kra nkoko a omudru kononga ni eja wesi won
1: mm
0: ba ma tumi gina wa wapo adwuma 5 no be gina won otumi gina ho ma yeto dam na ma ba na doten
1: hey
0: ifie nye
1: mm
0: ti babo ne se sa obetena bonten no is better than sa obekofie na wono oba tokwapeni
1: atena den
0: akotena den no oba bi ni nikru nya akasakasa be ma no to ne sapau ono so fine mokut slice ti trillion ya blantie na kofira onye ntwi ye nan ablajire pe ni nyina ifita fita Eno ma keka wade sem na ketense na sa akotena wade na se. Ablantie na yi flash team na si baabi akoto etikompo ni bi. Flash scream na ablantie ni da so tuaka da so tifini pem na di bedrine.

0: Joseph wanfi. Wote asema Joseph kan. Osimi ntimi nya bone etese.
1: Ana muyo kasie.
0: Ana emumuyo kasie.
1: Ntio nyangopon.
0: Na tesu obeyire ukofa enya bone o.
1: Emuyo.
0: Eya emumuyo. Eya emumuyo. Sekura nya ke so prison. Na sa wade na gu. Huru awura wade etiase. Bia kuna ku fuse mu Malaki 2 to 16 na. Eda obi ne yire beka bom be wale pe. Mishu obi yire ntia blantie. Ye de elibo obi yire nti ye tia naso naso naso ye chaima eka na beti na ye de ne ko ye fa de sey Joe wife hospital ebi si yemfa no kwasi ama ebi si before ebedri takra de na awu ebi si ne ene omode ne ko kwa mu oba bi ye fa de sey Azim hospital obi yire di bedru de ablanche no naso ba ko ne
1: e
0: kan bi e da ne benkum so na beti no na dache ne ma bebu sade se da e ye den ne wa beti e ye sa
1: e jodo betufu
0: na odi aye afutu amane ma blantie ye careful pa anadwe hwe ba bi a wakoda afi na wufira wo ba obi yiro asole ya homachi be 3 obi e gate wo Azim ya kwasi nble wo Germany wo ble wo Holland wo ble wo Belgium
1: na mo bi twika na free
0: hallelujah
1: amen
0: na wo ti Ghana ha
1: na mo bi twika no
0: ukuru manu sika twu wanum na wo se twu ase
1: wo
0: twu wanum na wo twu fo ade na ho ya wo desa
1: kan nyina
0: ho ya wo da me ye ka wo fi a na wo ya wo ni jamanfo ba
1: je ye e ho de ye ye
0: Bible sa wade yankote no Yakobo be yemu dance ni.
1: Malaki 2:14 no.
0: O se say 2:16.
1: Na mka say rambia so.
0: Ehe.
1: If say. Eh wada you know mlan tibremu yire ntam dance ni.
0: Sister Wachi. Bra wa.
1: Ono no tane.
0: Urade ya tibremu yire dance ni. Mm. Ambo sha sha mka owo mo nkomo. Ye ji snap, ji ye ji. Eho ana fro fro fro wo so wo say. Wa blanche wo yire ni. Ababa wa we ukuru. Mo ani anso ya mo ani anso kuru. Na kia wese so se nkomo na wo ba ji a. Hey, sister, won't kosha. Misu blable, na misu kuse kuse. Sisu, ina no meni akola kitu ebi be 23 years etra VIP. Ye konkrain. Hey, mkwala ni binim call you. Call pa. Aketesi nya call ye ye duru. Ye fe se. Nse wom ho ba bi no nya call. Call sa ti menche sa eti ama me ko VIP ya me ta single seat ni pa ise urade
1: amen
0: na call no from sa wam kwam ho to joso
2: okay
0: obi ame is okay
1: and go
0: it's okay
1: and go
0: asat sister say abi aburofo de aka rabo no
1: eh
0: na phone su igu ni nche na drink bi esisi na course ni nti drinks na yesi wo lender dog ra sister yensi
1: patron nche
0: kunu
1: head
0: mas madan word remember you kunu na da letter no bia ne zip secretary oye secretary wedding chain akatensi akopa djuma da letter to make clear ne say e just how do to beje
1: o say ten we but time says
0: o ka je se mo kunu so dai mo kunu
1: o ba ha
0: ya wi wo mo ha sister how do you down to beje go akatensi akopa djuma da letter to make clear ne say e just how do to beje
1: o say ten we but time says
0: o ka je se mo kunu so dai mo kunu
1: o ba ha
0: ya wi wo mo ha sister how do you down to beje go
1: Tamis sasa.
0: Amida ta lock office no. No akache tinse obi ka.
1: Oni ho.
0: For nkofo yire.
1: Traffic at na
0: ja. Busy for nothing.
1: Traffic at nkofo yire nti.
0: Gawura
1: de. Amen.
0: Ta bie. Bi koyie bie na sofi no se CC camera no. Ono ade akobobo mo aye adwuma.
1: Eh.
0: Bo ni bekuma obo ne fo.
1: Ne kura pa.
0: Eduro mla aye yi CC camera no. Eni ko hu se dal obi e kwablani abutu pa na daleta. E bo akire ho pa. Oh.
1: Ai se o do bo defend.
0: Wo shada tala utu ya dia
1: prepaja
0: fo no tu suwa no ma gbo
1: wo ta wi atonja
0: ise kewura de
1: amen
0: tu pa pra de hin ti ya keke duro no fi otu ya
1: wo di asa
0: kan ni o na me bo se mada
1: wa de
0: o ya de u be wu
1: ente
0: u be wu
1: ente amen
0: se fu
1: e me je e hunze e breda so
0: ti ya se ya
1: kan ni
0: se ye
1: fe na mdi
0: ya so
1: efi sa
0: efi sa
1: e wa no ma ti bi mo yiri nta
0: da ya wo no ma ti bi mo yiri de an
1: e da se ni
0: what
1: de ya
0: ko tom ko chalo ko
1: no no
0: no
1: ano apa me
0: Proverbs chapter 32 to
1: make eye